Bana sama mun gode maka domin nagartarka, domin amincinka, mun gode kuma domin ruya wanda kake bamu. Muna addu'a cewa wannan ruya ta kalmarka za ta shafi kowane rayuwa da ya aiki mai kyau a rayuwar kowanne a cikin sunan Yesu. Alheri da karfi da mekaswa da izawa da muke bukata domin mu sami duk abin da ya kamata ka bayes ga mutanenka a cikin sunan Yesu. Yadda kake albarkatar manan da kalmar, ka albarkaci kowa a ko'ina wanda muke haɗe tare daga nan babban headquarter a cikin sunan Yesu. Mun gode domin ka amsa mana a cikin sunan Yesu muka yi addu'a. Amin da za ku bar kenan. Allah ya albarkace ku, ku zauna. A da dare nan muna so mu auna wasu, duba wasu ayoyi a kubawar shari'a sura 20. Za mu dauki karatu daga aya 2 har zuwa aya 4. Muna magana kan yaki ko gugurmaya, yin yaki domin adanawa ba tare da bada kofa ga tsoro ba. Yin yaki, yin gugurmaya domin adanawa ba tare da bada kofa ga tsoro ba. Akubar shari'a sura 20 aya 2 yace kuma zaya zama sa'an da kun yi kusa da wurin yaki, sai pris shigusa shi magana da jama'a. Aya uku shi ce masu, ku ji ku Isra'ila, yau kuna zuwa wurin yaki da abokan gabanku, kada zuciyarku ta yi su, kada ku ji tsoro, kada ku yi rawan jiki, kada ku firgita domin su, kada ku firgita domin su. Anan Ubangiji ya ba wa kasashe ga ya'yan Isra'ila, ya yi wannan alkawari ga Ibrahim da Ishaku har zuwa Yakub har zuwa kuma jama'ar Isra'ila. Dalilin da ya sa kenan suka fito daga Masar kuma suka rata ta jeji, suna kan tafiya zuwa kasar wanda Ubangiji ya musu alkawari, duka mun kira wannan kasar Kan'ana. Yanzu san da suka fito kuma suka cika dukkan tare-tare da Ubangiji ya ba su, wato ketarewa, suka wuce ta jan teku, suka sha ruwa da ya fito daga dutse so biyu, kuma daga bisani, wato suna bakin gaba. Idan ba su shiga kasar Kan'ana ba saboda tsoro, dukkan abin da ya faru tun daga lokacin da suka fito daga Masar har zuwa wannan lokaci, dukkan komai da ya bata. Wato kiran da aiken da Allah ya ba su, wato shine su tafi kuma za su yi yaki a cikin dukkan wancan kasa domin su mallake mallakarsu, domin kuma su amshi kasar, su kuma adana kasar domin kansu. Ubangiji kuma ya ba mu umarni ko aiki, yana so mu tafi zuwa cikin duniya duka mu yi wazin bishara ga duka halitta. Ya kuma ce, kai ne ɗana, yau na haife ka, ka tambaye ni zan kuma baka dukan al'umai da dukan iyakar duniya abin mulkinka. Don haka yanzu Ikkilesiya Isra'ila na Allah mallakarsu ba kasar Kan'ana ba ne, mallakarsu ba wai kasar wata kasa ba ne, amma mutane na kasar. Yanzu kuma Ubangiji a wannan sura ya fidi musu magana cewa yayin da suke tafiya yakin nan, kuma priest zai sanarwa za a zaɓi shugabanai. Wannan shugabanan, wato shugabanan za su faɗa mutane
idan kuna jin tsoro saboda kun gina gida ko kuma ba kuma mallake ta ba tukuna, dan haka kuna jin tsoro kuka shiga dagan yaki ku zauna baya, domin me? Domin kada ka mutu cikin yakin nan, daga nan wani kuma ya shiga cikin gidanka wanda ka gina sabuwa. Me yasa haka? Domin me? Domin idan suka tafi yakin nan za su yi ta tunanin gidana, saboda za su mai ba za su mai da hankali ba, rasa mai da hankali zai su iya mutu haka. Shi yasa ku zauna a gida, in dai ba za ka yi zuwa yaki ka mai da hankali ba, kuma kana dagan yaki tunaninka kuma yana tunani can gida a baya. Idan ka shuka sabar gonar anab kuma baka fara girbinta ba, ka tsaya baya. Domin me? Domin idan tunaninka yana kan gonarka, kana tunani akan wannan, kana duba baya, me zai faru yayin da wannan abubuwa suka nuna kuma ba ma same su ba? Idan haka kake, ka zauna baya kawai. Amma idan kai aure, ka aure mace kuma kana jin tsoro cewa idan na je dagan yakin, kuma idan na mutu a can, kuma idan baka mai da hankali ba, lallai tana iya yiwa ka mutu, domin ga kana wurin yaki kana tunanin matarka, masoyiyarka, ko ma wane ne matar ma da ka aura yanzu nan, za ka iya mutuwa domin ka rasa mai da hankali. Karanta wannan tunani, za ka yi tunani cewa ai mu a cikin sabon alkawari me za mu yi kenan? Wai za mu iya ba mu hujja kan wannan? A'a, idan kai dan Allah ne, kai almajiri ne, kuma da yake kai almajiri ne, sai fa idan ku kaunace ni, wato ne Kristi, gaba da fiye da uba da uwa da mata da ‘ya’ya da ‘yan uwa maza da mata, kuna kaunata gaba da kanku, ba za ku iya zama almajirai na ba. Don haka ba za mu iya moran wacce mu ce, to shi kenan, ai tun da yanzu na shuka sabar gona, ka fi kaunata fiye da waɗannan, Ubangiji, don haka na ka bi ni. Dukkan waɗannan abubuwa danganta ina jin tsoron wannan, ba mamaki zan mutu, wannan na iya faruwa, wancan na iya faruwa. Sabon alkawari na Kristi bai ba mu wannan dukkan kofa, dukkan wannan hujjoji ba. Daga nan kuma ina jin tsoro, yanzu na yi aure, kuma magana Allah ya fada mana, wanda ya sami mace ya zama, wanda ya yi aure yana da aure kamar bai aure ba, wanda yake mallaki yana da mallakar wani bai zama kamar ba mai shi ba. Ruhun Allah kuma da kansa ya ce, ina fadin wannan domin ku bauta ma Allah ba tare da daukar hankali ba. A cikin tsohon alkawari suna da taurarewar zuciya, a cikin sabon alkawari suna da tsoro, ba su mai da hankali cikakke gaba ɗaya ga Ubangiji ba. Idan ka zo sabon alkawari, dukkan wannan taurarewar zuciya an dauke shi, dukkan tsoro an dauke shi. Yesu kuma ya ce, zan fadakar da ku, in fada muku abokaina, kada ku ji tsoron mutum wanda zai iya kashe jiki, amma ba zai iya yin komai bayan wannan ba. Kuma in fada muku, wanda za ku ji tsoronsa, za ku ji tsoron Allah, wanda yana iya kashe jiki ya jefar da rai kuma cikin jahannama. Na fada muku, shi za ku ji tsoronsa, domin haka mun gane cewa dukkan waɗannan hujjoji, kaunar mata fiye da Kristi, kaunar dukiya fiye da Kristi, kaunar gona fiye da Kristi, dukkan waɗannan abubuwa hujjoji ba za ta tsaya ba. Ubangiji, ai zan bi ka duk inda ka tafi. Amma ɗan mutum ya ce yayyawai suna da shakkunansu, suna da ramukansu, tsuntsaye suna da shekunansu, amma ɗan mutum bai da inda zai aje kansa. Sai wancan mutum ya koma baya, ya koma ga halaka da lalacewa. Zan bi ka, amma ka bari da farko tukuna, in tafi ban kwana da mutane da ke gidana kamin in zo.
wanda ya dibi hannunsa kan keken noma idan ya duba baya wannan bai cancanci mulkin Allah ba. Ubangiji ya ce ku biyo ni, ya ce eh zan bi ka, amma bari in binne ubana tukuna. Ya ce idan ka dibi hannunka kan keken noma kana duba baya baka cancanci mulkin Allah ba. Almajiran Kristi a sabon alkawari, almajiran Kristi a yau, wato ba a bar su su ba da hujjoji domin wannan, su ba da hujja domin wancan ba, domin me ya kira sai mu bi, ya nuna bukata sai mu ba da kai. Ya ce wannan ga abin da za mu yi ba tare da hujja ba, ba tare da tsoro ba, ba tare da wani wato la'akari ba, muna bin Ubangiji yin yaki domin adanuwa ba tare da ba da kofa ga tsoro ba. Yakin da muke magana a Sama'ila ta daya sura 25, Sama'ila ta daya sura 25 aya 28, Sama'ila ta daya sura 25 aya 28, ina roƙonka ka gafarta laifin baiwarka. Anan ga Abigail nan tana magana da Dauda, tace gama hakika Ubangiji za ya tabbatar da gidan Ubangiji na Dauda kenan, gama Ubangiji na yana yakin jihadin Ubangiji, yakin jihadin Ubangiji, Ubangiji na yana yakin jihadin Ubangiji, ba kwa za iske mugunta a cikinka. Dukan yaki yake da Dauda yayi yayi yaki na Ubangiji ne, yaki gaba da Goliath. Goliath ba wai magabci na kansa bane, Goliath bai yi wa Dauda laifi kai tsaye ba, Goliath bai dauki wani abu daga Dauda ba, Goliath bai dauke matar Dauda ba, Goliath bai dauki dukiyarsa ba, amma Goliath shi ya zama magabcin makiyin Allah ne, makiyin kasa kuma. Za'an da Dauda ya fito domin ya yi yaki, yana yaki ne yaki na Ubangiji, ba wai na yaki na kansa bane, yaki na kansa mun san bai wannan yaki ba. Wato Saul da kosa da bar kursi yana gudu yana bin Dauda, Dauda kuma bai dibiya hannu ko bai taba Saul ba. Ko da san da yana da dama da sai hakan nan, me yasa wannan yaki ne na kai da kai? Ubangiji zai yakin ka, amma yana yaki na Ubangiji ne. Duk wanda yake ji yaki yaki yaki yaki, daga nan sai fara yaki na kansa na kai da kai. Ya fara fada wancan danwa, yana fada da wancan irwa, yana yaki da wancan shugaba, yana fada da wancan. Wancan ba wai yakin Ubangiji yake yi ba, yana yakin wani abin da ban yarda da wancan ba, ban yarda da wancan ba, wannan ba iri yaki da ya kamata mu yi ba. Wato muna yaki domin adanawa, muna adana kasa, adanawar kasa wanda Ubangiji ya ba su, mu muna yaki ne domin adanawar kasa, ko kuma wato tsohuwar kan iyaka wanda Ubangiji ya ba mu, kuma muna yin wannan ba tare da ba da kofa ga tsoro ba. Idan da za su yi yaki su mallaki kasar, idan da za su yi nasara, ba za su ba da kofa ga tsoro ba. Idan mu ma za mu yi himma mu yi yaki domin imani wanda aka bayar ga tsarka kaso ɗaya dungum, ba ma ba da kofa ga kowane irin nau'i na tsoro ba, ko na dan lokaci ko na minti guda. Muna yaki yakin kirki na imani, wato domin mu gamshi wanda ya maishe mu mayaka. Abu guda uku za mu duba nan. Na daya, muna duba na daya, ba da fifiko, ba da fifikon yin yaki mai manufa domin mallakarsu da aka yi alkawari. Ba za su yi yaki akan abin da Allah bai musu alkawari ba, za su yi yakin alkawar mallakar da aka yi musu alkawari. Na biyu, muna duba mummunan yaki da ke jawo hukunci na yin yaki gaba da priest, da priestoci. Na biyu, na uku, yin yaki da har abada da aka umurta domin priestoci na wannan kwanaki. Na daya, ba da fifikon yaki mai manufa,
domin mallakar su da aka yi musu alkawari. Mutuna, mallakar su da aka yi alkawari ba namu ba, abinda Ubangiji ya musu alkawari, bai mana alkawari haka ba, bai fada mana mu je mu halle ko kuma mu je kasar ko mu je kabilar mu mallaki kasar ka baka mallaka kasar su ba, amma ya ba mu wani abu daban, yana so mu mallaki wato rayuka na mutane, mu tafi cikin duniya duka mu yi wazin bishara ga duka halitta yanzu a gare su kenan. Amma muna duba kubar shari'a sura 20 aya 1, kubar shari'a sura 20 aya 1, sa'an da ka tafi yaki da abokan gabanka kana kwa ganin dawakai da karusai da mutane da suka fika yawa, yace ba za ka ji tsoron su ba, kana da Allah wanda yana tare da kai, ba za ka ji tsoron su ba, kana da Allah wanda yake baka kasar, yana so ya kafa ka a kasar, kana da su wato kasar domin ya fitar da su ne, kuma dukkan abinda ke mai kyau, duk abinda ke mai aikace mai iko an bayas gare ka, me yasa za ka ji tsoro? Kada ka ji tsoron su, gama Ubangiji Allahnka yana tare da kai. Ubangiji ba wato ba tare da magabta, amma an ga mana duk wannan Kananiyawa wato da su ya fitowa, Goliat zai fito ya zage zagensa, Goliat zai ya fito ya kokarin cusa wato siffarsa a kan kankarin karamin Dauda, amma Ubangiji ba tare da shi. Amma na zo gare ka a cikin sunan Ubangiji Allah wanda kake zargi, to lokaci mutuna da wannan, idan kana da yaki na Ubangiji da za ka yi, ka yi tunani a kan wannan. Ubangiji Allah ya zabe ka, Ubangiji Allah ya kafa ka, Ubangiji Allah ya zabe ka, Ubangiji Allah kuma ya ce ta wurin kamnataccen ɗansa Yesu Kristi ka tafi ka yi wannan yaki. Kana ta yi a cikin muhallinka, ba mamaki kana ta yin sa a wurarenmu a nan hedkwata, ba mamaki kana yin sa ko a wani wuri daban. Allah yana tare da kai, kuma Allah yana mara maka baya, duk wanda ya yake gaba da wannan kar ka ji tsoronsu, suna yaki gaba da Allah ne, suna yaki gaba da gado ne wanda Uba ya bayas ga kamnataccen ɗansa, kuma ya aike ka domin ka tabbatar cewa dukkan wannan gado na rayukan mutane an kawo su ga Ubangiji Yesu Kristi. Kana fita ne domin Yesu ya yi hadaya, ya kuma ba da ransa domin ceton bil Adam, abinda ya sa kake fita kenan, ba wani abu kake nema ba. Duk wani wanda za su yi yaki gaba da tafiyarka zuwa wannan samun cimma wannan, ba wai yana yaki gaba da kai ba, yana yaki gaba da Allah ne, kuma Allah baya tare da shi, Ruhu Mai Tsarki baya tare da shi, shugaban cetonmu baya tare da shi, duk sama baya tare da shi. Kai kana da iko na mafi ɗaukaka tare da kai, kada ka ji tsoro akan kada ka ji tsoron kowane mutum, kada ka ji tsoron kowane mace, kada ka ji tsoron kowane mutum. Kowa a cikin duniya ba za mu ji tsoron su ba, bai ma kamata mu ji tsoron su ba. Kowa ma a cikin ecclesia wanda zai yaki gaba da kai, sa'an da kake nufin Allah, shi ya fi muni ma fiye da mutanen duniya, yana nuna cewa shi dan Allah ne, amma kuma Allah kuma ya sanya cewa ya kamata ya yi yakin tare da mu, ya yi mallaki kasar tare da mu, amma kuma maimakon ya yi yaki gaba da shetan, amma yana ta yaki domin shetan, yana yaki gaba da dan uwansa ko ƴar uwarsa, yana yaki gaba da wanda Allah ya sanya domin ya yi aikin, kuma shi kuma mayaki ne a cikin runduna wanda yake yaki gaba da shugaban wannan rundunar wanda yake ciki.
ba za mu fara fada maka abinda irin muguntan da zai zo akan irin wannan ba. Da haka yace kada mu ji tsoro, ba za ka ji tsoro ba. Ne ba zan ji tsoro ba. Da haka babu wani tunanin cewa to shikenan ina da kazna da gona, ina son gina, idan na fita kashe nifa ba wanda zai kashe ka kamin lokacinka. Wanda yayin sarila suna da alkawari, waɗanda kuma ba sa tunani akan alkawarin su ne mutanen da suke jin tsoro. Ga Gideon ya zo yana da wato sojoji dubu uku da ɗari biyu. Ubangiji ya ce da Gideon, duk wanda suke jin tsoro 32,000, ya ce duk wanda suke jin tsoro su koma 10,000 suka koma. Dabi mutane da suna da Allah na Yakubu, Allah na Ibrahim, Allah na Yakubu, amma suna jin tsoro, ba sa karanta nasinsu kenan. Ya ce ka kai su bakin rafi, zan fada maka mutane da za su tafi tare da kai, akwai wasu da yawansu suka sa baki suna tanda ruwa kamar kare, kuma suka manta cewa fa ayya da dagan yaki za su yi. Ubangiji ya ce duka wanda suka sa baki suka sha kamar kare, wannan ka gaje su a gefe, wannan mayaka ne da ba su da tunani da zuciya da za su yi, kuma ba su mai da hankali. Amma a cikin al'amarin Gideon, ko da ma yana da rauni ya yi ta bi, wannan su ne mutane da Allah zai mora. Ya ce wannan mutum 300 nan daruninsu zan baka kasar, yadda muke kenan yau, yadda Bulus manzo yake kenan yau, ya tafi koyina, ya tafi kurkuku yana wazi, ya tafi dukkan wannan wurare al'umai yana wazi, dukkan inda ya tafi yana wazin kalmar, kuma babu wanda ya kashe shi har sai da lokacinsa ya yi. Ba wanda zai kashe ka har sai lokacinka ya zo. Joshua sura 1, ina karanta aya 4. Joshua sura 1 aya 4 ya ce, tun daga hamada da wannan Lebanon har zuwa babban kogin Euphrates, dukan kasar Hittiyawa har zuwa babban teku kuma wajen mafadar rana, su ne za su zama iyakarku. Ubangiji da kansa ya kudura, ya niyata iya muhalli da ya kamata su mallaka, kuma wannan ne muhallin da Joshua ya kamata bida. An fada mana a sura 13 na Joshua aya 1, Joshua sura 13 aya 1, ana nan Joshua ya tufa, shekarunsa sun yawa kuma. Ubangiji kuma ya ce masa, kai dakata, me Ubangiji yake fada ma tsohon mutum Joshua, wato shekaru sun dai ka tsufa? Ba mamaki Ubangiji zai ce Joshua, to ai yanzu ka tsufa yanzu, kuma na zan baka dama ka zabe wani mutum domin ya dauke jagoranci daga gare ka. Allah ya faɗi haka. An ku bani amsa, Allah ya ce ma Joshua haka. Akwai wasu mutane da nake suke tausaya wa pastor ko GS na Deeper Life, ba wai ku a nan ba, kuna tausaya mun ne? Na ce tausayi na kuke yi, ba ku a ba da amsa. Akwai mutane a waje suna ganin tausayina, suna ce wannan shugaban Deeper Life ranar Litinin yana wurin, ranar Talata yana wurin, Asabar yana wurin, Lahadi yana wurin. Ya wannan mutum ne ya tsufa yana ta wannan? Joshua ya tsufa tabbas, dadadde kuma a cikin shekaru. Amma ga abin da Ubangiji ya fada masa yanzu, Ubangiji ba wai tausaya masa yake ba. Na yi addu'a, waɗanda suka fi ni karfin jiki kuruciya, magan duniya ba za ta tausaya muku su ce ai ba zan iya ba. Za ka iya, za ka yi kuma.
dole ne kuma kayi idan har yanzu na wurin kuma a kallace kashi 95 na wanda suke anan a yau idan na nan sai na duba na yi zama na tufa ko amma murya na bai tufa ba tunani na bai tufa ba wahayi na ko gani na bai tufe ba gamsuwa ta bai tufa ba idan har yanzu na tafiya kai ma ka zo zaka tashi ka tuka tare da ni a cikin sunan Yesu dan haka yanzu Joshua ga Joshua ya tufa shekarunsa sun yawa kuma Ubangiji kuma ya ce masa kai ka tufa Allah ya sadda wannan kwanakin ka suna kan kiranka kuma sun gabato sauran kasa ta rage da yawa wanda za a ci bai bashi hanzari ba bai ce masa a tunda ka tufa ka ja ka janye jiki kar ka saki ba ina tausaya maka Allah baya tausayawa wato yana dada bada karfi yana dada bada iko yana bada dada fahimta yana bada bada himma Ubangiji Allah kuma zai tada maka himma ya kare himmarka a cikin sunan Yesu. Joshua sura 19 aya 47. Joshua sura 9 aya 47. Sai yaki domin su mallake kana yaki ba ka mallakar wannan bata rayuwarka kenan kana yakin a cikin yaki amma ba ka mallakar wani abu wannan duk bata lokaci kenan ai wannan bata dukiya kenan yakin su domin ya sa su mallake za ka mallaki mallakar ka cikin sunan Yesu ya fada mana Joshua 19 aya 47 yace iyakar ya'yan Dan ta wuce iyakar wadannan gama ya'yan Dan suka yi yaki da Leshem suka cita da ya Leshem suka cita suka bugata da kaifin takobi suka amshe ta suka zamna ciki dalilin yakin mu mallake ta ne ya kamata kuma mu zama da hikima mu yi tunani da kyau da manufa kuma mai kyau a cikin yaki kana yaki da farko ka tambaye kanka menene za ka mallaka daga wannan yaki da kake yi wannan shine abin da Allah ya nufa za ka mallaka wannan idan ba shine abin da Allah ya nufa za ka mallaka ba ya nuna kenan irin wannan yaki mara amfani ne kai yana da hatsarin gaske ma yana da munin gaske Zabura ta 2 aya 8 Zabura ta 2 aya 8 yanzu ba yana magana da dan wato ga Ubangiji Yesu Kristi kenan Yesu Kristi kuma ya tambaye mu yana da mu a matsayin mayakansa mayakan Kristi kuma mallakar da muke so mu samu mallaka ce wanda Kristi da kansa da ya kamata ya samu domin mu mallakar masa Zabura 2 aya 8 ka tambaye ni nema sai in baka al'ummai gadonka iyakacin manesa tan wuraren duniya kuma abin mulkinka abin da ya sa ya fada kenan gama ce za ku karbi iko sandaru mai tsarki ya zo bisa gare ku za ku zama shaiduna kuma a Urushalima za ku mallaki mutane domin Kristi a Yahudiya kuma shaiduna kuma a Urushalima za ku mallaki mutane domin Kristi a Yahudiya ku mallaki mutane domin Kristi a Samariya ku mallaki mutane domin Kristi
ga dukan iyakar duniya. Abinda yasa yake yake kenan, abinda bisharan yake kenan, abinda babban umarni yake kenan, duka yake nayi addu'a zamu zama su mallaka cikin sunan Yesu. Akwai ɗanɗanon Krista da yake da shi, ceto mu mallaka, tsarkakewa mu mallake ta, baptisman Ruhu mai tsarki mu mallake ta, sabuwar zuciya, sabuwar rayuwa, tabiya wanda ke ta uluhiya mu mallake ta, wadannan

suna abubuwa da muke yaki domin sa, amma idan ceton ka yana rawa kuma ba ka yaki a wannan bisa kuiwanka, wani irin yaki kake yi kenan? Idan tsarkakewarka yana da shakku amma ba ka yakin wannan, ba ka roko domin wannan, ba ka duwa domin wannan, ba ka rike da wato kahonin bagade, tsarkakewarka da zai zama tabbatacce, wani me kake yaki kuma a kai? Idan ba ka da iko, idan ba ka da baptisma da iko na Ruhu Mai Tsarki a rayuwarka, da gabagadi da rashin tsoro wanda Ruhu Mai Tsarki ya kawo a rayuwarmu, ba ka mallaki wannan ba tukuna, wani me kake yaki me kake? Idan ba ka mallaki himma da kwazo da za ka tafi cikin dukan duniya ka yi wazin bishara ga dukan halitta, ka gaji, kana da kasala, kana da nakasa, ba ka da isasshen jini, ba ka da kwashin baya ma da za ka je ka mallaki irin mallaka ko gabagadi ko irin karfin zuciya wanda za ka bi da banje fada maka kai, ba ka mallakar mallakarka, daga nan kana fada me kake yaki a kai? Dole ne mu fahimta cewa yakin domin mu mallaka, domin mu adana abubuwan da Ubangiji ya yi mana alkawari za ka mallake ta cikin sunan Yesu. Na biyu muna duba mummunan yaki da ke jawo hukunci na yin yaki gaba da pristoci. Yadda muka dubi wannan, za ka iske cewa a kasar Isra'ila wannan wato tabi'a ce ta biladam, wannan tabi'a ce ta zunubi ta mutum, wanda yakin da ya kamata mu yi wato sai suka bar wancan gefe, daga nan suna yaki domin wasu abubuwa daban. Alal misali, Sarakuna ta dai sura 12 aya 24, Sarakuna ta dai sura 12 aya 24, aya 24 yace, in ji Ubangiji, ba za ku hau ba, ba kwa za ku yi yaki da yan uwanku ya'yan Isra'ila ba, kowa shi koma gidansa, gama wannan matsala daga wurina take. Mun gani wato ya Isra'ila, wato da Yahuda, suka ga wani abin da ya faru kuma ba su bincika daga wurin Ubangiji ba, wannan abu daga wurin Ubangiji ne ba, sai suka tattara kansu tare suna shirye su yi yaki da ƴan uwansu. Ubangiji ya ce musu, dakata ku dakata tukuna, kada ku ci gaba ku yi yaki gaba da ƴan uwanku, domin ba zan goyi bayanku ba, abinda kuke yaki gaba da shi wannan abin wato daga gare ne yake. Anan gashi mun zo Ecclesia, yadda muka zo Ecclesia ka, Ubangiji ya ba mu aiki da daka kome a yi shi bisa kaida da kuma yadda ya kamata. Idan akwai rashin bin kaida, mutumin Allah ya tsaya sai ya ce, a'a, ku sa wannan daidai haka, ku gyara wannan daidai haka. Kai kuma abin daga wurinsa ne domin ya tafiyar da Ecclesia, domin a tsara Ecclesia bisa kaida, domin a bi da Ecclesia, domin a daidaita al'amura a cikin Ecclesia, domin a yi himma a yi yaki domin imani wanda aka bayar ga tsarkaka su ne dungum. Amma kai kana wurin, baka je ka yi addu'a ba, Allah, wai meye nufinka domin Ecclesiarka? Daga nan sai ka dauki makamai kana yaki. Allah ya ce, ko kana sauraro na kuwa? Ya ce, kada ka yi wannan yaki gaba da priesthood, kada ka yi yaki gaba da shugaba wanda na san ya bisan ka. Abin da yake yi yana daidaita abubuwa, wannan daga wuri na yake, don haka kada ka ci gaba da wannan yaki.
wannan abinda matsalar Kora da Data da Abiram kenan. Musa zai yana ci gaba yana jagorantar yayin sarila a hanyar da ya kamata ya bishe su, kuma akan yadda zai yana jagorantar su, wato kuma domin Musa yana wurin Allah cikin aminci kuma yana bi da su zuwa kasar Kan'ana. A nan sai ga Kora, Data da Abiram suka taso za su yi yaki da Musa, za su yi yaki gaba da Haruna. Musa ya ce, Kora, Datan da Abiram, wato har ma kuna ɓangaren kuna cikin Leviyawa, Allah kuma ya kawo ku kusa da kansa, yanzu kuma wato kuna yaki domin matsayin priest, wannan ba zai taimake ku ba. Kada mu yi yaki irin yaki na mu yi yaki da shugabane ko kuma bayin Allah. Ishaya 45 aya 9. Kai ton wanda ke yaki da mahalaccinsa. Ubangiji ya niya yadda za mu tafi da inda ya kamata mu yi, kuma ya ce, kai je ka kuna koya musu su kiyaye dukkan iyakar abin da na umurce ku. Gashi kwa ina tare da ku kula yomi har matukar zamani. Ishaya 45 aya 9. Muna nan muna kafawa, muna sake kafawa, wato toba da mayaswa da adalci, muna kara tunasarwa, muna kwesa dukkan iyakar abin da ya umurce mu, muna kafa tsarki da adalci da tsarkakewa, muna sake jaddada miji ɗaya mace ɗaya har mutuwa ta raba mu, muna sake jaddada rayuwa wanda ke mai tsarki da adalci gaba da abin zargi. Idan wani ya zo kuma domin ya yi yaki gaba da wannan bai karanta kaiton wannan da yake muhawara da mahalaccinsa, katanga daga cikin katanga kasa yambu za ya ce ma wanda ya kwaba shi, me kake yi, ko kwa aikinka ba shi da hannuwa, kuma aikinka ba shi da hannuwa, ba shi da hannuwa. Ka lura, ka yi hankali, ba mu zo ikkilisiya domin mu yi yaki da kwaisuwar mulita mai tsarki ba, ba mu zo ikkilisiya domin mu yaki shugabanci ba na Dipalife ba, domin kawai mu bata ko mu rusa Dipalife ko kuma mu surka ko kuma mu kawo ta kasa ko kuma mu tausasa ta, mu sa kuma mu zama kamar sauran dukkan sauran waɗancan ikkilisu wanda mutane suka je wurin kuma sun bata ta, sun lalata ta. Kai muna lura a nan mun san abin irin fadan da ya kamata mu yi, mun san irin fadan da kuma bai kamata mu yi ba. Kai tun wannan da yake muhawara da mahalaccinsa. Ayyukan Manzanni sura 5 aya 35. Ayyukan Manzanni sura 5 aya 35. Ayyukan Manzanni sura 5 aya 35. Ya kuma fada musu ya ce, ku ya kuma ce musu, ko mazajen Isra'ila ku yi hankali da kanku ga zancen mutanen nan, abinda kuke shiri basu yi ba tukuna fa, amma ya ce abinda suke shiri. 38 ya ce, yanzu fa ina ce muku ku hawaye waɗannan mutane. Ka taba jin wannan sanda an ka shirya domin ka yi yaki gaba da ci gaban ikkilisiyar a nan, sanda kana da niya ka raunata gamsuwa na wannan ikkilisiya nan, ko ka taba ji cewa Ubangiji yana morar Gamaliel ya ce, saurara, ku saurara, ku duba yadda yanzu na ce maku ku hawaye
waɗannan mutane, kada a eske ku, kada kun taba ji wannan, kada a eske ku kai ku kyale su. Mutumin yana wazin tsarkakewa da tsarki, ku kyale su. Mutumin yana fito da duk abin da Kristi ya murta, ya ce, ku kyale su.